mbambara gago ke emtswiga mo ga bana a teya jewa ha ka ya kwani kana emtsweni siki ntse te tiyo go psalm 40 verse 11 ntiyo go te koma go nta tsa kana emki kharo sna go tswara go ima khare ta nta i kana tshe hiti ga o checka ga tsa go ti teo ke se ata iyo go ta tinya de tama ga yo ga ate jang go no ga nna mo kwe no ga o khoma te ke tieng e te ta go te khetse i akuyenta nqama sayabate gehem tswi khamkhwena khwe makhane matang karala par kham tla parat khanu khane ma ga ko hamdi ga kamanu ka te a khane ma yowa kha ate ko ko te tse na tse khane nqam ku he no khane cheka ta khiri ko ove khane ngi ke ho ate wo sayawa khom no ke he ho kuin ko yu khane ma te ka tiwe khama khu kham de cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko adi ta ma khanim ki kha san e si e tu si tu kuri na kuri te ata khair ye te ntio te la par na ko ta jara san ne khani che te ngu ye te da di te sa di ka wa ka a te kha di ngam ko na kha di cheka khiri o yare wo ha ve cheka khiri o yare wo ha ve ngam ko khani che ga yo wa ga ate ga ko ta ku ta ma ku ya ta ha

Ya me sama so e ke ke ta ke mke wola e a kwang ha wa mke kong e ke wa kwang a gam hunta ke ka wa ta ka e a nga a mani kwa cha e kwa da me tam a mani kwa o kwa kama e a mani kwa tung o kwa ka o fa ang e da chu si ke a to o wa ka tri o wa ka gong ka u si ke gong a gong mung o fu prima gya a o fu ina hatima gya a he a nga nti kri wa ka usi ke gong a gong na da maa sa ta ki frida a kom te ki me father sal dar vies gama a gya kuna ta a kri nga ki tu usi ke he a o a ka chwa ngung.

0: Okay, mang ka gumit ang gugang e. Kita tami kuwa kundinu darati swata ta mai na gugui jukore kuwa sam sikur tan sin tan ju ti kangi king jugi sai nge gui gui ara sta sin jugi gui ara tan aji kan nga jukan jukoge kogi chung e eska fm hun na gun jung no jung gui gui ara sta sin gui jung na san jugi gui o chike he ma banga ya kan tanga gui chimbang he ngwa unda ton he ngwa ba hinta nge ko ngila njambe wa njumba jukwa nje aku khoko ngika e ko ngika jukko jukko nga ata chuma ta mu khoman dan tanga wa njumba e kunga jwan jwa ka halwa ya ke chi changa la wa njumya sho maka gumya sho a e o hu ya o wa chi thwa kai kha o wa chi thwa kai kun mo mun jam jam bi mesu awa ta mo chang a ti kan jwa tum chi thwa kai sha nja aku ku kan dakam chi kin jwa gun ya denga ko ka mari ni mi gun dira ta ngai ka ma ga ke chi la nga ko ya un jwa tan ji ko ka ku chi aku ga kan jwa ami
1: ami
0: ko kan ba mo shi tang ge tum ko ge

0: Ach, e re xamogo ha xka FM ke mbambara ga go ceketeng yo ka ga di Maritzburg go bori e shore materang. President Cyril Ramaphosa etse o kuye xa gwe ncikurishi o xa kwe e xinqa ka go e ine ga bo ke Pretoria ke tegwe am. Ncikwe e xe banta ga nga ka ha 1950 ga 22G go tonda ga deixa ne xa go je ine ga bo xi ka 22 na go kunwa hi go acam xi ka hurumende na xere hi go ndu xa go je a go ncimo tetoshi go thamtswa wana tsha kunwa tete no tsha ditu a go a go ekwere kom ncikurishi unya ka xi kuihe go xhomka e xa go je a no xhomka e gwe mushobo ji atam ncishi ka go nyama te ga mo itikwano xa go ntwe he no ti ya dawji dropa ka o ke kyaun se na hata no polisa na metro polisa na na tlao jao je kunka tlo na kharo na huita anja ngwara tatam o tukuru kwen a cheche te khango dropa ikao ina ngo kunwe ta ku tudao je jao ka kwana ka deishan de kwana kwa huita a hui ete o gudam jao he kwa huita tin irishi ka ngo nyam shena gudam Eskom ya ba de ngo kraha a South Africa si an tau ni shata kore kwa diamante mokoti North Kapu kwe kich erina hosam ata hinse na te ngo korota a e kapa mineral se kwena nyeha melun rande wa oroko kwa te bekim. Nte si ka bise ke iti kao kwen e kapa resources kwena nga ati sino kimbeli si uk an tew se ana hui hin homa o ka dinkoti he akan fiertak ire o kimu iti kwa nu sa atwe iya gwe angie Eskom kraha ats eriye tenum. An kwena nga ati sino an tew honji go tesena kwa ta hinsena te no go mukoti sha ta mahano khoma a jaho ka gwe angie tse ka ra a go di kuka ite benum ni business kona manda he mukoti siwe e go she go guya go he mboronga february ke te ke ga go 5 mukoti kwe a go khoma o ka qobo qara iyo o hikim an thom dit aba a veska pwe ki nyama hata ka te bara di tu a an khom kara tsaba ta ma se tesa na hota kim sniu a ke gwen ndundu ani jinja nika o ani ngo samka ani amukunda shi tsham bere wa shi goro ok an wa tlo ki te tlo khwe a ma tebula langu telani ka te shinu a hoita u shi ta ma hano a ta tsaba na iye gudam bara a tonda kinyam na 40 mm di a kamka ani jam veska mukunda ki kwa hoita nga oji mosel bay nishna no plettenberg bay tam an tsu sa go khurusha na go kha te ko temperature a e si ku ngot ko kha no maximum temperature ji a ha kinyam na 10 wa grade celsius wa gerita go na makwaland district ke noord kap si kamka ani ja da go no go a ka oroti go doropa ji ta ko veska pushi u kamka ani jata mahano ata I karate ku khurusha na gwem porishi u khiri u Ibrahim bayana bayana ji ya wana ti ango kam kara haji fifa ga ku bora e te o goda se ku an tsu ni shaha a ya ba he hambere khata South Africa si ga ku bora Spain u ka tsu u si karabadi ki bora e o nwite spani se aji ai kwa ti Morocco e se no quarter final no Africa kopi siki aji a Morocco winner team Morocco tuwe yen ka go winner team no nthama e kurishi o ngudi are ko wokre ko kopi Brazilia kwe e burwe a winner sika se ko wo ha team ah iri borisi u khero kha a ha ha bana kha tu bori ete keke gu tsama ne ga ire tsa ma go yom
1: kim ta wali tigde ya walinki akhir ga iska fm ta lu magyan ambugun ga wa iska fm ayu ta ngya tan kam ka kin mi yami reverten moyon president Cyril Ramaphosa ka hi kalak kam ya ajig de gi ngwa hana ngwi ngwa shi ki khau yang a chon ki national ang ai dame kam hun nam uwa ka hi ajig gi ku ya ini khabo ka khuna ki pitoria kamsen aga ngoshi ga ntik de gya wan divi kan aga chon kan sing agya kamsen wan ni di 6 in 5 tak gani kunan kan he dame ayi

متولا جيتك دي يا ولين كي نخرج اس كا اف ام تقول ما جي عن قم بكون جوا اس كا اف ام ريت ان جاتن كم كا جن مي من اربرتن مويون برزدن سر رما بوزا كان هي قالك كم يا اتش دي جين هوك يا دامك كم كان هي اتش دي جين ان اني خبو كي بيتوريا كونان كان هي اتش دي جين هوك يا ان دي بي كان اكا غني كونان kamsen ala ngawshi ke simdaste ala hun ndibi ke 196 in 5 tak aya chong ka hitik de ge ke aya khwe ke gani kuno ngi ga ine kha bau aya kunan dame ayi 20 tak de sin de hi ngi de ge ke gule khamu ta ngulun ai tumi na ka hun ke plan yang hitik de ge ke 1 veta aya gani kunan kau yang aya ndibi ka se ga kamsen ge chik de ge wa dame ngi ge thong nga khama khwen ke ngulun nga aga chongon kalakam kam kam achik de gya un anga bakan e ke ngui ya gya wa dame ai wan pati yang achik de gen un statu ai gan wa sanga de gira chuk am ka he please anga wa ke metro ai please a ke chik de gen ki ge ka kham so ko san ai gan ku na ucc ag de ge ta qaya khoi ke statu yang ay khuna sing agya tisa wa thon ai ko be ka hi mu de ge kham so ko ai gen de ge chu u jala wa gan ku na kwa ng ta chik khon ai kisi chik de ge ta qaya khoi ta agya un ang nga wa gan ke namu u ke gan ku na kwa n kan wala chik de ge wa tiniri ai gan ku nan program yang chik de ge dan ho ko misalan ka he president khawitam ni chik de ge ng ha na u ng ngui ag ngau shin president serum poza atin gen un halman ngan ke kun ak kaw kan higya kam kam ko un an ngaw gan ege vetan ak gan kuna kan chik de gen ko ket gen ya gan kuna ko amku gi ga thwa un ak kam ko ya gan ka si gya kam sun wa vi ko man ak ngaw shi ko tur gi ga tumina ki tan ke vetan ak gi gan hun ak kam ko wa profensi ay kaw gan kuna ya anten gi ya khali u nor ka pu yang ay chongon onar sugun halaman ngus tene gya un a khama khu ngawa dang kin khula ya un aya chongon nor kapu ka sang agi thwa kam kham go sung wa skola ang hung ko age kruman aya kuna divika gi ga chu o chala upa tin chi de gya wan o ta zung aya kuna ke katu ke ya gani kuna ke khau yang ka 2016 ke ngwa ka december ka te chi de ke khau yang aya chongon ke ngwa ya a khestes aya kunan ngawshi tlik tlako ke fiko ma tlik tlai yi ng ayi gani kuna ki yin ki giga kamso fiko ma ng aya chong ng ki bru yak ya ng aya chong ng yi gigi tan kon eskom atini giga kam kama kui sung uwa gang ng ki sit afrika ya ng aya chong ng ki tiamani ng aya main ay ng ki norkapu ng aya chong ng gani kunan kan ngawshi kang hi giga sung uwa ikapa ng aya main kani kuna ke skill ding aga ngosi kan chigde gya wan ne kha milun tran ding ai malich ng sei sian kang hete ni ge kon ni khawa kan ek gani kuna kwa n yi ng hete de gya wa ikapa resource ai gani kuna gya ng ya ta ke khal mang ka ng wala aya akh in fear tak chon gani kunan kang he man yan chigde gya ng ke kang bu aga gani kuna he gezi de gya ng ke khang hawa ya en ti kang aga chono si gya kamsun ta ki kang ga chik de gi thon nga luk kham ko main ya ng aya khunan sing atene gya un anga wa kang ta ki vi ko ma kau ai fai fi ki ngi yang kya february a gani kuna chik de gi da chuki chuk kawan ko ho ke main ya ng a khuna kang ya de gi ng ke khobo tang hm ai fasin he aga ngau kang achik de gya khali ken kuno gya wa veska pu aya kuna kang he kliko chik de gya un ka chong he ka ge thwa ka khama khwen khale mang ngus de ne gen ya de ges new kala kam ga chik de gya ngwa tam wa khabit h aya kwa gani kunan kang he sing agya sing wa provinsi h aya gani kunan ko hena ka chik de gya wan de bulan lu tilani yang he khawit tamani gya oku yang halman ngan ta ki chik ang gya kum sala kala ga te ki tuma aga gani kuna ka ang he ka gye thwa ka o thama khwen da aga ngun cha te ni sigyan ya te ki twin da ga te ki fiar tak millimeter aya chong sai sia ka ang he ka chik gya khale u veska pu ki khabit an chik gya o mosal bai ka nais na platenberg bai.

President Cyril Ramaphosa, 3 Muteto ji ateke na hwati, speciale onashuk ye na iti ngao kwen akom maikhaate a, go toka kuji, anklawe kara mbere wagi jao a, kurina shire iti ngao a, 3 Mukunda ji, nungaki nwerkapwe ti ha, go sesa sama. Nwerkapwe ki, sesa kwe kungwe, shure kuruman ki ngomi a, Tahono dao si ingat ay hotazel na katuta December 2016 kinyam si kate ohaste si ngikuri si kasi kara si et arayana huay ama. Si siya egun kwena, sa utay kwena ngo aki kontraka ji jawal ko na tako proyeke ajiki ngo tehin kwenyo kaham. Eskom yawa tengo kraha asit Afrika si an takura huay diamante mokoti nwerkapu kwe kich erina ho sama. Ata hinsena te ngo ekapa mineral si na neha melun rande eskom si de kwanya na kwanye kema. Nte si ka bismi si kun kya ka hina ngo mkoti si ukwe emu ta nga de sinu kimbili si an kouni sa ana kwe hinkom o mkoti he akan fertak ire o waka sa atwe iya gwengi e kraha ch eri tenom. Nkwena nga de sinu an kou mbronga jin mata hinsena te nik eja kama gwe kwa naka mkoti sa aki Khomhe etou sa te jaho ka gwenye che karakawa I te venum. Nkwena manda he mkoti siwe e kuwa hi ngo February mki faif mkoti jaho kwe a khoma o ka kobo kwara I yon o hikim. Bori siwe kheriwem. Antou dit awa aveska puinja se nyama wata bara di tu a tatita hinse na dikim. Sniw a gondunduk e aninji jak a huita mkundai ki. Nombrewa siguro o iye kwa kwa kwa kwa kwa jawa kwa kwa matebula langu telani nga adesinu kwa huita atawaya barai kwa uusika ataka ii karatee gwitama. Bara tuntak kinyam na fiertak milimeter di akwa huita kamcha anigyamveska puiki nga o jingo muscle bay nisina no Plettenberg bay kita tuwa gwitama. Tu ditawa tama kwa huita ngo temperatiri ji aha kinyam na 10 grade Celsius nga tu nga o jike kheria gwe Nukamka ani namakwala di destreke nwerka puiki tako tao ani doropa ji na kamka ani veska puiki tamakano ataha tseu tawa an e na u te gwem. Nya kheri borisi u kheri oe khaye ahe khabana haktu bori te keke gwe kama yalf ire kama huyomu.

Nata e go matsem ka khoma. Nata tsa mo a go eh tsem ka go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a go re eh tsem ka go eta. Ne go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ncim xa kho xem ki ngosenamwaqo platform 10 ki xa kho xema xsky fm ki kunji damasiji xa kho ji twaji tem khamiet ska pom ki ncinyam dot ataqo kunwako xsky fm kwena ngongorwe

Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go eh tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore eh tsem tla go heta. Ne go gestesi ba kwe di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namo go platform teniki ba kwe tse ma X Sky FMK. Kunji damasiji ba kwe di tswaji tem khamiets ka pomki ni nyam dot ata kwa kunwa ko. X Sky FM kwe na ngongorwe.

0: Kim Jawale Chigdi ya walinki yalfirige iska FM tawle magia nkambugin gyawa iska FM yuiten gya tang tamika gen ngam yamin aribertin moyon. Manister yang higyawa presidensi ayuwa gya kamsa u dame ki kame gen ngam he ki chigdi ki chig kwa yin gya wa yin ngam sindi suwe chikunga kang he a chigdi gya ngwa o kuy uwa kalima ngang ki namu u agatagtagan giya kalkamik u dami igani kunan tikunga ngayakangun agangawishige dami kamgasin agya kamsan uwa siwen takste aga ndiwi 19-6 in 5 tak aya chonunga tuitwekan tig digi ngoy kunisan dami ay tuindak desinde digi rin ang pitoria ge inika bau aya kunan kanhi ag digi ge gulik kamako ita ngulung ngung ay tuminak au humaku giga kamsan u vetaya ngay tig digi kalkamik u dami igani kunan die a atik de gira chok uyan khalmanga ke vikoma aga chimbu ke municipal atiti de gie chu hanan aka kau yang tik de gia wa golden hill wish kang he atik de gia ya wa yin khawitam ni gie parte igani kuna ta ke vikoma kan tik de gia municipal atiti aga kuna yi gia to diwin gie kham kham ko song de gie chu ojala u hanga gie thokosa kham ko bunga igani kunan Nakam ngoy kan chik de gi de ngun ya kan ege partai ayi chang kan chik de gi kunisa Johannesburg ay gani kunan ya kan ngoy aga chong kan ya chik de gi ko ya di a ke halma ngun kan ta ke chikang yi gi ya kham kham ko sun uan bisa gi ding agi ga chong kham ang ngoy vi ko man aga chimbu de gi ga chu hanan ngoy ke bunga ay halma ngun ka ag de gi tutung ho jalan Departemen ini gya uwa benalen saka ayik gani kuna gili popo gya ok uyan kalima ngangan teki bunga agi ga chun diwia musina aya kunan kang he sing agia kam kam go soa sintrem ya aya kunan Departemen ayin aga kao ya anchi di gya uwan Albert mochang kang he ya akhawit tamani chik di gye ki ok uya uya chik di gye ngukit kali uchi kang aga kumisala si kang he gya uwa ngui aya chon ke itwe desinde ye ge kula khanu ye singe chuke du wa gani kuno kwa kan ngawshi kang he tene gya kham kham go songa ke ti kang aga chon ngi tene gi da tho un a kham go ngawa kang ka he gya kham singa ti khwa ay desin 500 ye un hen khalma ngi he tene gya muku gi ga kham ka ti kang aga chon ngon chon fashin Kolen atimina kawin chik de gen na khira ya kani kuna gen ya de chik kwan ayi 2020 chik de gidi kaw i fiar ta gen chik de gida chuki sa kam ko quicki kang he besa cha chik de gi chuki kho khoin ke trupa yang chik de gya wa mata ya gani kunan thon atimina kawin ai department gen ya de kham sung ki 17 yi he khawit ta manis gya singa gani kuna kwa ka he besa ya ngui yang he khawit tamni si gya kham sung wan yin he chik de gye chuge kwa ka chon ngan sing atene gya ngwa kham ko tum chima chik de gye ngwa kun sa ka he besa cha san chik de gye chuge kwa kwen wam chang hum yi ng hiya yal firin ay fasi da gim chawala diwi chik de gya wa yeneri kham cha dira gya sam chang hum ki iska FM
1: Yalfiri amako 4 minute jinje kwa XK FM ki buri e sharama tera marat berakum. Manaster he president mbrewa e kingwa ma kwe dakwe jingye ukwe na nukwe kwen a sindi siwe chikunga na tisinu ngo dakwe ji tse u kwe jiki hurumende kingwe kwe kwe wa tisinu dakwe ji awin ki chem karagwi ko kwe jakun chwa ede dam. Chikunga si ukwe ji hinsena te dakwe e si u siyaman taha kanya kahe Nini tinsesen 5 taka tuitui si te nye tuandak deisen de glakwa ji ini ha bau pretoria ku si uka tuitui na kukungwe ngo haji kwe te hurumende na uke he ngu glakwa ji ngo amu teto si ngo tama wanana te ti kwe ki aji tama hakia ngaka ita aji kwere hikim. Dia ana nga desi nu jao a nche akara jawa te municipality te jiki shurika agwe hanata parte isi mkete koma Jordan Hill Lewis Taisi daga si kwa kwen a ngo nga ti si no ngo municipality ti chaya kara jao a minya tewe ngo chaya ka jahoro kwa yako ji tui ji a tamaka ngo kwen a kawi no a na ngo hasa ho a woko kwenye ko te tam. A tama uka tse si ka parte si ukoro ko kwe Johannesburg ki shuri ka iti ka kwa iya ti Nihilu wes nga ti khas ni dia ana tlewa gwengo shiri tang ka a di ngwi ki tang bismis di tkubu ta ko jao ati ya kwena wo go chaka dia atam. Departemente Benelandse Sake kwe Limpopo ki nga ati sinu khana tsebek e te jao ji amushina si ingwi tang kung ka a kwen atha wo ito sentrum si kim. Departemente sim o direktir ma Albert Matsang nga ti sinu khana ngi kwe miyam oiki ngo tuwe deisende o mbapira tango ka kwen a tie ko kawa de dam. Matsang nga ti sinu khana jao kwen a tua ke karawa ti kha a sentrum siki no khana deisen fai fono ti di kwe kha a tie ko tengwe ki kawa ta kwen. Kurumenda na Niger sinu nga di kwa na tuwen tuwenda kha di kwen o ti nu fierta khana kungwa ti tsambe sa kha kwa ti ka dropa imada siki ma. Departement de Hutu kwe nga di kwa na 17 a ni o ti kwa ki ami kwa ngo kwi kha besa ki kungwa ti kwa ma. Kwa na oka aewe na ta hinse na kwa amburunga ya besa chaka kwa ti numburunga ya sesa ite ma. Khabana kha kubori ete keke gwe tsamme siye kwa ien ire et ama huyo XK FM kim.

nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe so ya te ti e mana ka kwe e ka kwe andwasa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka kwe mantu a go be nce ya nta nga so ga kwe de nce na ngu ma ga kwe se le kare tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a jo e ka kwe sa

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mua ago e hetsem tla go tana tsa mua ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku umsao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare avam je emka tsa mua ago re e hetsem tla go heta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namo ako platform teniki ba kwe tsema xkai fmki kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamiet ska pomki ni nyam tot atako kunwako xka fm kwena ngongorwe esekai.

Kimce Wolichik ya Wolin ki yeniri ki eski FM de ulima giyan kan bugün giyan eski FM evi den giyan tan kami kakin kami ya min arverden moyon. Manester yin giyan wa presidensi ayi gani kunaki giyan kamsang dame ki mmen ki tig de tig kain giyan wa yin ngom sindi shuan. Chikunga kan he a chik de gi ngo o ku yang khalmang kan ta ki sing again tho kham kham ko sing o yin ek de gi ngo chalong ek klik klik ngol ngung ar ngut tumina hngi o vi koma kan gya kham sa kan tsage dami ek gani kuna tho un aya ka ngan chikunga ek ngui akan ngau si ki namu u kan chik de gya wa kam yang he a dami kam aya gani kunan 7 tax de ka he sing gyan ndi 196 in 5 tax aya gani kuna ge tutu akan ngau ka hitik de gen ho kun sagit dami ayi 20 de sin de yeng de gen on ini khabou aya kunan ke pitoria ge goli khama ko ka veta aya gani kunan ya hegya wa dami ayi fi koma chong kunan bolun ay tumina ka hu ke khalama nganga achik de gidan on bunga ayi ki ge ka khamsu u felahit ke bunga ayi khalama ngang kang heyi agya king ta khoy mu gi guli khama ko ka ngai nga ki kau kang hechik de gi mole nu aga chongan chikang chik de gi ta ki komisala freda cham ki du gani kuna ka hetin ha de gi ngoi ngalo khama ko yan ragin par aya kuna ki ikor leni chik khafiri de gi chuk kawan ke chik de gi sorry chik khafiri de gi chuk kawai ng he plisa avi koma ka cha ga ge chung un ka chung ke chig ge da me cha ga ge chu ge ka wa tin ha ga ngau ka ng ke freda ya kam ge ge ngo kun shan vi koma ka sing agya kam sing ta ke khabidang a kun ge ge da chu ge patrolia ka hin khula ya ang ge ge ngo kun shan ves kapu ai plisa atene giya un angawa onor sugu ge gan ke langa ke google tu ge kalicha ay gani kuna ka he tinha aka ngau de gi thoge condition ka se ge tinha de yakam ki kap se flak ta ay gani kuna he chik khwan ay yalfu de gi chuki kawa tinha ka aka chongon please agya ko ya gani kuna da ng ya ta ke ching mai ay dri na kam ki du de gi ra chuki kawa kalicha ay gani kunan ka ang he yi faifi de gi ki kawa langa ay kunan kowen mun kan kan stene gya kham sun u tin hakan aga chong google le tu ay kuna sing gi da chuk wona chin mai chan ke chik de ke chi de e yang he khawit ta mani de gen hu ge sa khu ya tin hakan aga gani khunan sa cha gi hun ten gi da chuk sa kham ko khui kan sing gya kham sun wa tin hakan aga chong an tang hum ay fasin Department ng giya uwa benalan saka ay gani kuna ki lipopo giya o kuyang halima nga di kamika panga kayi agi umo sinang ay kuna kwa ansing di gi klik ay kwa gichik kwa magu giya ng diwi katini o kwa ingi ki kaman Albert Muchang ya ang hechik di giya ay kako kaka ya ang hegiya department ay gani kuna giya ngun ya ta ki ngi ya ang ay chong sing agi ya kamsa ta ki tiwe de sende yingi kula kano hong setene giya un ay kamag ngawa da ngamu ku giya ng diwin ya tungguin aga gani kuna ka ang he igi thwa kam kam ko sanga sentram yang aya kunan ka he chik khwa de gi chwa di oin aga gani kuna kan khag de gi thwa tali khama khwen ka ang he sing ya kam sen ta ki i de sen 500 ti yi gi ang khanu khalam ang se te ne gi ya kam kam ko sung ki se mane gi da chwa un an ngaw kwa chik khwa yi ang ai gi ga chung di ya wam chang hum yi ng hiya yeneri ng ayi fasiri gam cha wala diwi chik di gya uwa diwiri kham cha diwira gya sam chang hum yi ng hiya kwa damwi ki iska FM

Tube ire tlamago a XKA FM ke mbambara go tsekaoshe ka keketeng yo ka ha di marets bere go bore shore materama. Minister he president Mbiriwa e kite maqo e gqekwe jingi o khona no kwe kwen a sindisiwe jikunga nga disinu gqekwe jingo tse u tsedi hurumende e kingi a tse wa disinu he ngo gqeko ji u aninja tamahanu tse a karaha guye qotam. Chikunga shiku iji hisena te gqekwe e a Nusheven taha kanya ka koka kuwa kaya tenge nyentin session 5 taha tui tui he Tondak deisen de glako ji ini khabau pretoria kushika tui tui na kukuwa hi Aksa murumende na kere hi ngonju glako ji kuwa te tenu Nipasi takti te pepaji ango te wanati hoya khaji kwere hi kim Murumende na mbunga kwen wiki tin yo kahang a karata ango Mbunga kwen na kwarata forum jiki ina kya tita ko tkao te karako ni tsuna ndi go go eng eng ke tloe ha eng go kheritama ata kwa ka ite tsa go Frida hang u ikire her park e kruleni ke te dinkim fo di kwe an tsa go ke o dino nga ke tsam di police an tsam she bi tsa go atam police tsa mo di kwa no an ja o ke te patrol na ti ka te e a tsa koma go kweno a tsa a si go an tsa tsa o tsumitim Veska pushi polisa na shesha ati 3 tu tau kumburonga ji tu tau langa ki gugule tu nika elitsa ki kapsa flag te ki hinsa nata ji no yalfo di kwe a amburonga ji ki se o hatam. Polisa na nga di ka elitsa ki 3 kakwe kwe kwe kwe kwe kwe tau tui ti kata honi ki ibere ha 5 di kwe a langa ki tau tui ti no uk au tam ji ka gugule tu ki anta ha tau kwa te ta ngu tam kakwe cha no kakwe ta o takim. Tam tui kwe a ngini mboronga ji ki kumwa tam. Borishi u kheriwem. Departemente banelansi saka kwe Limpopo ki nga te si no khana u jao ji khana tsebek e te mushina si u sentrem si tiang ke kwa kwe nkha u e tui kim. Departemente si o direktir ma Albert Matsang nga te si no khana ngu ngwe miam o ki tuwe deisende o pepa kwe a te ko kwa wate no khana mu di kwa no jao kwe a tsa ke ka kwe no deisende fa ifone ti kha kwe a ngo khana e ki ten te jao ta gwe ngo ana o pepa go di tswa ana a khana ngo te tlhao ditam tuwe iri bori si u khiri o khaya a he ga bana ga tsu bori he xka fm ki te ke se ngwe tsa ma tuwe iri am ta go 30 minute jingye go yo te ki sport ti he dri iri ka te go kwa na ikim

chamani cho panga ka te ko chike gam chang hi ke kana cham o kana wo lo si si chike he ang ho to no chi andwa ga ke qang e ang ho to no ke qang ta ke chike qang to ta pa sha a je ke kala ke mo chi khama cham ko ngiso kala mo chi khama te ti ko ngiso pa shi man hai ke ke ma golo cha ka wo si si ke e kang a o nga mo khama golo cha ka wo si si ke e mi khang nga mo golo cha ka wo si si ke e kang mo to cha ke mi cham si mo to cha mi wala sing han hai ke ke chi ma kang pa shi ma o chi ma kang pa shi ma golo cha nga chi ma kang pa shi ma jala nga hai ke kana cham si si kana wo lo si si ma panga ka wo si si ke e kang mo mi panga ka wo si si ke e kang to mi panga ka wo si si ke e kang a jala mi nga pa shi ma hai ke chi ke mi te te a gom ka kwa ma ama ka wo si kandwa nga si ke ke ma ngwa chi ke e kang mi kwa nga te ka a cham chi ma ya so na hai te nga re ke so na hawa cham chi mi ka la ke a cha a nga te ke ni ko le te ma a gom mi wa ko le te ma a nga wa ko le te ma a pa nga te ka wa chi kana pa shi ka nga ke ke a mo ni kwa wa ka wo si kandwa o ma ma ni kwa pa nga cham ka wo si na ta mo ni kwa a to wa ka te nga te ke ka wa chi jala sam nga te sam cha fi te nga na ke vi le sa cham cha ke chi se sam cha fi te nga na ke sa ka la cham cha ke a son da ha e te a nga cha pur ham ke cha nga ke ex ke fe mo na ten si wa e ke ni ha ke mta si ka ma kwe ya te ke bo la te te a kam cha sa ta di ku si ta hanam sa ki si nam sa ta ki tuuri ka kam sa a ki ter ta hamu ni tam ta sam sa ngam ya tang tse wa kwe dam e ki kong ta le

0: 2 uur het amta go 30 minute jinge gwa XKA FM ki bori Shorama Tera Maritz Berghom. EFF ek eto komo Julius Malema a go polisa ke uyu kwa kya mako am a Afri Forum go hofuna ki na ngi akwe kwa kya mani kai ka atur kwen ki si ku iji a te ku tlou tlou ku jikarati kim. Ngi kwe kungwa te ku iji Malema April 2025 ka hiyeji Shuren o a ngo koma ka kwe kwa rahi kung kuri kwa ata to ka hitam jikam. Kaite him o ma Bearview College matatiele ki oskapo ki Yako Peterse yuni ngye hinkuri ki Malema ma ataha ewa him. Ata honu ngo kle are tuye ho hise na hebe ta hon Afri Forum si u shebi au na kwa kia mako na ngo hanao anija ku iji a karatim. Ngkai he Johannesburg si di hofo ki ngo kai senagwem. Manester President Mbriwa ikite maa kwehe kwa kwe jingye ukwe na anu kwe kwe na sindisiwe chikunga nga adesinu tiye kwa kwe jitwe ukwe jiki hurumende ki ngwekwe kwe adesinu nguhe anke inja kungwa ditama. Chikunga si ukwe iji kwa kwe kwe kihise na te nusyeva ntaka kanyaka ito kungwa kwa ete ngu 1965 taka tuitwe isi ngotona kdeise nda kwa kwe jini khabau Pretoria kwe si uka tuitwe na kukungwa hii ata hurumende si ukwe jie kwereko ngo ndu kwa kwa ji ngo pasi takite pepaji ya kuwa tete ngo wanatamu. Borishi u kheruem. O polisa na ngaki ngezika nguwa mate minister a polisa di jawa a Firoz Kachalia ngezika darate nga osi Frida hakne ui zika kao ku a reher park ke ekurileni ki te oro tihem. Tam di polisa a ngo ngao si chochin grupo di hose sato a ngo tam di kwa kwa ambunga si dieta o ti ngekek amkwikim. Polisa cha acha ngo muite kwanu ngo a ka khatlere go iko ngo si acha tsumuite ngo acha ka ko a kitete se sa si ya tikim hambe nmburunga ik amke go sena ta khwe am borishi o khere o ga a he ga bana ga tsu bori he u khwamana tsa ma a ire tsa ma go ye xka fm kite ko magwen
1: kim tsa wole chigde ya woleng ke 20 ar takhmanita ngamde kwa tverge woleng eska fm te yang ya tang tsamika ke ngam ya min a reverten moyon eff ayin akaka o yang chigde kya wa Julius Malema khalem ngang kang yi agia kham kham ke song afri forum ke kung ka kwen ngang ngosi kang kya wa national yin ki giga kham so u lang ayak gani kunan Malema sing agia kham so april ke 2025 tundang agani kunan ke school hofu kang he ti chigde gi ngwe kun sa skola ay gani kunan kang he gya afrika kha ki dawa yang kha gi thot ali khama khwen khamsung aga ngawsi ga se gya sung wa per view college ay kuna ke madat ile ke us kapu ay gani kunan ka go yang he chigde gya wa Yako Peterse kang he sing agya khamsung wa uni ke khau ya gang king a chong sing ge ge chuke wanang nga wakin lang ak gani kuna osing da gichwe khali uwa ya ki gani kuna kwa n. Khali mangang kung ama kwe kaang sing agi ya kham sing u kaang he Afri Forum nga wakin yin giya uwa prifat ki giga kham kham kun ulang aya nga ingu. Kuli ya ngatik da gida ng Johannesburg ayi hofu da ng kaang sing diwik da gichwa sobe san. Manister yin ki giga kham kham kwe sung dame ki mme ke chik dige chik kwan ay ngom sindi siwe chikunga ka ang hiya chik dige ngha oku yan khalima nga ki ngol ngong ay tumina ka ong hong sing gie thot kham kham kwe sung u yin dige ngong chalong ay tlek tlek ay viko mang algani kuna gie uwa ka ngan chikunga a chik dige taya oku ya kham ngaw ya ang achon ngong ka ngia wa siwin tak stay ki kan ang diwi 96 in 5 tak ay atutui ka ang hi dame ng ay tuendak desin di yin gigi ng pitura ke ini khabon ay kunak gigi ke tuitui kama kwe kan veta ay gani kunan ya angi akale u dame. Tung ay fasin. Ay kakao kaka ya angi ao plesa ang ay wan, manester, Firoz Kachalia at yung gigi ng besok kang higi at kamsaw ay gifreda kam ke du kang hiting ha gigi tuy ngalo kama kwean Record Park ay akunake ikorleni. Plisa ay vi koma kaw tsa ag digi da tsuge. Tawa tso ching ay ngulupu ngay kang digi tko ngalup kama kwe kaya dami tsa gihang. Khawit tamnik digi tsuge tawa kan halima ngan. Kamsang aga ngaw si kaya si gya sang uwa ting hagan aga tso ngang chik digi da tko ngalup kama kwe kaya hikula chik tko ang sati ni gigi ngagin amakan diyan. kom chang ngom yi ng hiya tuwe diyar tak ngay fasi tagem chawo la duma diwi chik di giya wa severi kham jadu la giya sam chang ngom ki iska FM.

Exka FM 107 xinxike nekada ke lesamsamusa incandwa he kolega ke cathi msaki igama lakho wamsamusa incana nje sa ehola ngumxhamo nakule khamisa ke 3 xamsa nginekhen 50 ke chimbo e msasingiqala chimchuma ayi akawishike mtsaqonqa aqonqa mtsare mtsaqim dododo chimxhamo ke lamsa hola tene chimxhamo ke dakawishike na khamisa ke mtsa pasi mtsa dodo singawishike ndwa ke chike ka he mtsa achokwa qona mtsa a o mtsa chwa ka mtsa mtsa pasi mtsa atinji o kawishike e kangwa tsijela se o mtsa chinga kawishike wa tsijela se mtsa ke kana chimusisi chinguike kana chimusisi atisha o chinguike kana chimusisi kang apanga anodha kawishikan doang haikake mchima kang wati jala sa mchima kang akwamo mchima kang apanga mchima kang akang da atkwa kaya dagi apanga kawishiki ati jala sa ngakang dagi apanga kawishiki ati jala sa kawishikan akang dagi anak samusisi mcha sa akang kuika e hewa ka tala kwa tisa tala kwa apa si asa apa si akahi kawishiki aka kajala sa kawa kawishika kajala sa ngakiki kawishikan o anwa tua akwa tsiki atinji kwa akwa akwa tsiki apanga kwa akwa tsiki kang ayo ya kwa daga eh akwa tu tosi tsiki singa akwa tu apanga tsiki sing ngi tsiwi singa naga ginga jala a da marga ging tu jala ka gisa ka kama kama singa eh he an wa tu tsiwi singa naga gisa atia ake tsam ne kan ega tsia a ta nga tinji u de apa si akam apa si akai kai ka usi ka eho ka jala sing chisiga no ka hang de ki mcha pasi mcha sing mcha monir ya e yang cha yo yang mcha sing mcha ka e e ka mcha apa ngam mcha sing mcha ka e ka mcha agul ka no ka wis kana an de kana ka musi sim cha amma mcha gawa ne ki gawa ya yung ga mcha gawa ya khosa a gawa ya tsala a de wis kana an de kana holo si si kana ka musi si mcha sa mcha si ma ka ka ka mcha si ma pa ka tsa da tsondwa da agul ka ntinji agulica mujela tsatsa ke kawishikana ndamtsa samtsa afutenqindo ka ke tsamtsa ke pela tsamtsa dar sir khintrana

Exka FM 107 nxa ke nigara ke mtsa tsa mo sencando a isole moholo ke tsamtsa ke o ntale o moya mtsa mo sencana mtsa ke qala qa mtsimo la qhamtsa ke a fa fe tsamtsa ke 24 ta khamonita ke chimbo mtsa sing mtsa sepa e monita mo mtsa ke qhama qhamtsa mtsa tide qhamtsa ke sizire ke qala qa mtsuma e o mtsa hola ke o qetqala ke sentse sing ke tsiwisi ke qala mtsa tide mtsa qhoka qha mtsa samtsa bola e qala ke o qhamtsa ke a MTN 8 mtsa sa ke amazulu sa sikukune United Kingdom bola mtsa sa ke sikukune United Kingdom e amazulu ke trike qala qa mtsuma e ka u sena qona mtsa mtsa qa mtsa mtsa tide tsiwisi ke mtsa spandere ngom mtsa tide tsiwisi ke mtsa halung sa ngom mtsa tide tsa pasim tsa ngai ke ke mtsa sing ka u sika ndwa hang to to panga ngau tsiwisi ke mtsa sa re ke kana qa musi se ka e a u tsi a ngai re kana qa musi ke atisa ya qa ka ke muto wa qa miki tsiki o e ka kha mo qa miki tsiki mtsa sa ke ka wa tsiki ka ngana qa musi se o wala u sisi ka wa qanqwe ka e ka na tsa musisi ka akha ka qanqwe na tsa musisi ka akha ka ka wa tsika nga nga ka wa tsika kha sa ka wa tsika nga hui a ta ka tsika khitso a ko e a ke nguli ta wa tsi he a ka ko a ke nguli ta wa tsi he a tisa a ntse sendi ke a wana o kwi of hours an he ko shika ndota nga ke ini tsike ma ke tisa a o tsike ma ke ka ma sa ke wa tsike he ka nge khosa mi tisa ke ma ke tisa ka ke ma ke ka go se ndo ka nga wa tsika nga tsitsala sana tsa sa ikana tsa musisi ke eh atisa o kana tsa kana tsa musiki a kwi a ncete ke a wona tsimisisi ke eh a ngoto ke a wona ka a ncete ke ni a ke koma o ka tsia ke tisa tswa ka nga sa tsitsala sa tsia ke tisa tswa ka nga ka khosa ka pa si a nchi ke ke mi a tsaitse ke ho mi a panga tsike da motswa a nwa qali ke se ngata ma qali qwa mi qankwe ka ang o ma qali qwa a mi bi goma ka ma qali qwa a mi ni bi plan ya ang ma qali qwa ka wisi ka e kana tsimo sisi o ka khwasa mi o ka hu mi o ka ka khami ke tsike go tsitsa la sengi pa se ka mo panga ka khami ke ke tsike ka mo pa se mo sengi ka khami ke tsike ka mo pa se mo qha ka khami ke tsike ka mo pa se man hi ke ke ka e mi tsho ko ina ke mi tsho ko ina mi mane ya oa ka u sisi ke ita ka dzela khama mi mane ya oa ka u sisi ke ita ka tsum khama mi mane ya oa ka u sisi ke ita ka to khama ta pa sima panga ka u sisi ke ewa tsi tsala sang ma ka hi tsi ke ewa tsi tsala sang ma ngum tsi ke ewa tsi tsala sang ta sa ya na tsa mu sisi ka ku i ka na a tama mtsa wa ka ku i ka e ka mtsa a mtsa a ka mna wa ma ni ri a e ha mtsa a ka mna nga na ka mtsa a ka mna ta pa sima tsale gawa mtsa qanqwe mtsa qala qha tsi fundilo qala qha mtsa kirka ngisa a ke kana qemu sisi emtsa lo ngisa kana qemu sisi emtsa tisa mtsa ncete ke ka usika na adzala khama khwe ka usika na kang apanga khama khwe ka usika na kang to mtsa ka usika na kang tsuma mtsa ka usika na kang tsi tsala sang ka e kang pasi mtsa ngoto tsi tsala sang ka e kang pasi kang mtsa panga ngai ka ke mtsi ma kang mtsa pasi mtsa qau ni khoma kang pasi mtsa khama ka usika na kang mtsa nga mtsa nga dira mtsa ngamtsa tsike ke qanqwe ke mtsa qetla ntla le ngamtsa tsike sibundilo sibundilo ka nga akhwasa mtsa o tsibundilo ka nga mtsa tsibundilo ka a khanha mtsa ke ke tsiwisi ke ga mtsa a ngotu pa sim tsa sing ke tsiwisi ka mtsa tisa mtsa fratsi ka na ngu khama tsa ka ke mtsa tse mtsa tisa tsino ngu to tsa mtsa tsike tsiwisi ke mtsa a ngotu ka wisi na ka nga ke qala tsa mtsuma e o titi a e ke mtsa ola ngu khama khwe a qona hamtsere ke mtsa tshwaqe ke usena qona hamtsa ke ne mtsa samtsa fiteng ne ya ge tsamtsa ke kom na di yere 2.

0: inkhwaqatane awunqe balathana bathanga ukuthi uRomanka kuli kuna basathinqana kubiqonqa bala kwathi kweke yakuna lathintho tere bathanga ukuthi uRomanka bola phewana hantle ikhodenero strike kane
1: bona qatsika tebulu vutaka okawe ngimi kuya ke ha 15 minutes se kunje ekho ha Golden Arrows got three ga go kara go chief go bana mo ga zero ka ga ha mme ke ka itsa ke a go chief ka tega a ba se ka tlo go se ka tlo ka go bona ke ka chief ba ya go ntse ba na ke tla na ha ra go tlo ka ga go bona ke itsa ke e wa vila ka chief ka se wa tlo nna le ja la ka go bona ka ntwa re vila ba na mo ga ha ka ka o ka ra ba bona ka ka ra ka we di siang
2: ku ka ga ka ba ta ke go go ka ka go
1: Gokho lagi ka arangu ka ba tuya bora Sesta ka minute ka kite bun guka ha tuya ha Ma buo guka tuya gokho ka o kara Dore za bora khera ki te bun konya ki nga ho bora o kha ka ezer chifto Vila ka ja ki te bun kona isa ste ho awa bora pas ya Amja kare ka ka o ja ka kara kho ko ka chief ko ka am to am ko ya ha to e to ma bora kala na ki tebul chief ko ka si ka chief ko bora shiro go ko ki khara kho go ko ma na kham ki kare kara kai ja bora de ha ki ku kha tebul kai ke tsanga nga ya ja pasi kho ha ta e ja bora ki ha kham kho chief ko ba ki tebul o kara pasi ha ko ma nga si ka mo ya ne ka we ki bora ka kara Sikasika chief kwa bora haki temunu kanga nga ya za o kara hui ha Golden Arrow kwa ina 50% da ki temunu bora haki kwa wa yegu kharoku kharoku wa Nekhan 40% da ka kaitil chief kwa Kwa unga nga ya za chief kwa bora nge kara kwa haki temunu masi kala na kwa ha Bora haki kare kwa temunu kapiro kumendehu diri da nga go Mayana ki kia go bora ya si kala na nukwa masi ura Ya le borak an komor ga masiya ya na ki temur Kare kara ni kon ti thera ha Kapiro ku kona borak ya qara hota Sinja kwa ki temur ko aba se kwa igodaro Igodaro number 5 ta khamana ki temur number 7 ta khama pili ta Tam kwetsa ta te

Est-ce que mkawa nekhe kawa 3 minute ke wola ngawe pangom tena kuchu au ngawa wola ngajita ngwe sako jese ka ke rado ke ma jwe kamo bunga ka ke din nekhe ntem kuchua ke August 20 sis en tuin dakha ta sako jese ka ke wola ngawa konga ta kuchu tege wola ngawa konga de ka uwa lungisha magawola ateu ke teniri teniri magawa ngawa wola ngwe ya kwande ka wa gospel maso ker ka maso e ke prekera hankwe sa ko ji se ka ke ola ngo ko nga ateu ke dangma kwande ke amane ngum apala pala nga akho khoma wa chike im tan chung ngo ola ngo hankwe sa ko ji ga ko ka ke radu kwe ale ko apro kham ngo hum tu tu ko ngo wa ola nga ji chang ko sa ko ji ga ko ka ke radu ko si de ko ya tu ko ji akwe ko ko radu ge numuru ya wani ten seva Peneja FM ngalim tutu ko ngu wala ngawa ngui sa ku si ma chue kamo ko bunga ke a si ke ma ngu ko ngu ma wa jetman style o manial ate uke ngu ko siya wa 12 yiri.

Utuji atom lungsa kan musi ka ung thamu si ko chi ge panga ba ang khama angin ke ka ji ji gang ya lungsa o ka ji che examen ho ji ta ma si dai ga thu de kon thamu ga ji ji ang ko ma examen e wo lang ta a lungsa kan ngi ma si de ge a wa na e ka ngi ya ngin ngu ko gu chi ta ka ngi a wa ne ka gu kon thamu ga ya ya lungsa ta ka ngi ga gu ge ira khai ta ngi ngi ya tu tu wa sang hai na chiga nga lung sa ka wa chige pang ba kan u sim ko si de ge lung sa ga un tham go si a go nai de ge lung sa kan u si sim ko ku lung sim ko sing nai de ge de be ge am chu no de be ka ma sing pang ba nai de ge da ba ya chi ka ka khu kho ma wa de pang ba ta ne ne ngu kam hung ko sing amal ko ku nga ba ya ma si de ge chi chi gan de be gan ha le a ma ge a de be ga de ga gan ha le a wa chi ka ka pang ba ya sing o wa o ngui ga ba skola awa chika kaya panga waa tani na ngunga kama hanku sing ama kala tui kakam waa kwa ngi kakam dake aa idipi katako wa skula daga kakam hale masi dake awa chika kaya panga waa ngayi dake kana da waa chukuna panga waa atuwa lungusha chinga ngayi dake kawai au ku inga waa kawai asinga kawai atuwa ku lungusha kawa chika ya kwa saya ki kukuma kako ngana kwa ngayi dake mkwa sindake ya chika ng hali ngui atu chao hung uwa chi ngui ki dhrupa ngin ka kui kong tamu kwa adaba ya kia chukuna panga ba ngu kama nga ngu kama nga ke chi kani usi ka ngu tamu kwa siyo mungu hida lungu sa hali ngui mkwa sa ala siya kwa mda ke lungu sa wa sapi da kani usi sa kwa siyo da ke a panga ba kui ngu adaba kam ngu kwa sing aman ngu kama nga ke lungu sa hali ngui awana eka ngui ya kai kama kwa ti ngwa wa skula awana eka ngui ka zaku kula ngwa wa skula awana eka ngui sapato kula ya da ya ngo u se pa du ka ngui ko me ka ku os kula da ka nu se se ka tan nga mu ta ke lu sa ka ku ng tham go se u a ku ngai de ka wa he a da ba ngo os kula ka wa wo le pa nga ba ang ngo kam he ya sing nga ke lu sa ga ni ku na ka wa wo le pa nga ba ka ne u se se a tu ma ya nga na ko mo se de ka wa he ka u je kwa do mo kai si kwa ngi de be ka te wa os kula ka yu lu sa mo kai si kwa u kwa ga le ke os kula da kawa chike pangna ba kana uje se aku sing awa chika kai pangna ba ngwa da ba kam awa chika kai ya sing nga da ba u u lung ki sa nga aku koma da pangna ba kana uje se mku yu kui om sing kawa akwa sing da ba pangna ba achau da angung da u kui akwa ndiwa ki lung ki sa nga iki ko koma ka o kawa chike pangna ba mnida ki ka ngu susu ya nga aki ko koma ka ngu susu ya nga daba ki ko koma ka ngu susu ya nga dewitan choji taba ki ko koma nga ko ka wachike panga baka na usi mu sile lungu seka ku ngkama usiu mga hida ki chukuna a lungu sa da hege skula atane la lungu sa mga sida ki mana konta ni kwa lungu sa chukuna mana kwa amani mkosing amani mwa respecte ra ye gya chukuna hege skula kuna apanga ba respecte ra dewe gengi gawa skula apanga ba respecte ra ya ya lungu sege skula kawa chike kan wisi simu sindagi ka kwa sagi koma ngakku ke maunga maso tendu ta unga ba olangu.

ka F ka wa wala nga we mtana kuchu au nga programa ko sa wuzi se ka ke radu ke kabea tu ka kai se pa nga bakwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten sieva pen neha FM nga mtu tu kwe au nga wala nga ngwe sa wuzi se ka ke radu ke kabea tu ka kai se pa nga ba akwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten sieva pen neha FM nga mtu tu kwe au nga wala nga zita ngwe sa kawisi ka nga kong tage me unga wala kwa nga dee lungu sa kane wulu si se kakwe ngtamo se lungu sa mani nga sa lungu sa mani nga wa uwa chike mtancho unga wala nga sa kawisi sike na unga maso tendu ita unga wala nga

Ek skoe FM kowa nege kom 28 minute le ku ikhangu sipa 28 minute mo tonqo le ncwe ngqothi dabo kusawusise ka ke radwe ka ya twa kai sipanqo kusho le wola ngathi cha ntana ku ngwa kamo we ku ngaide ka nuse ka ya twa kai sipanqo ntana ku chu awu ngaba wola ngathi cha ngo sha de chima ka ke resta ha ke wola ngo kona ta ka ya twa kai sipanqo kusho de ke wolanga jicha ntene ko ngwa thamo ko wolanga jicha panga ba ntene ko chu au ngwa ba wolanga jicha ngwe cha ka wisi ga ko ko ta ke me ngwa ta ngwa be ka wisi se ko chu ta ke lu ngwa cha ka ko thamo se ko chi ke ka no se ko sin de ka man ho asi ngwa ti be ki lu se ko ni ko na ka wisi ke panga ba ko sin ngwa ka wisi se de be ko tam tam lu se o i ko sin ji te te panga be ko tu he ko ko man ka ko wa skola ka ni ngwa ntene ko sin de ka chi cha examen o ka ma tu chi kawa wole pungna ba kan wisi sa sing da ba wisi ng ya man kung lung sa wo chike mtan chong ma ba wola ng kwe sa wisi se ka ta ma sida yi kwan kan ngu su pa ki ina dhar ta khamani te mo ta ngu wole ngwe ye ten kwen kung a chita ba ng kwe sa ka wisi ka ngu kong ta ke radu ke kabe tuwa kai si pungna ba kwe kai tuwa radu ke numuru ya wani ten se ba pen neha FM ngam tutu kwe a ngu ba wole ngu sa wisi se ka ke radu kwe ale kwa program ngawa mtu tuku nga ba wala ngaji chango siya kwezi si ka ke radu ako si da ikawa nekhe kama dharta khamanite ke mtancho nga ba wala ngaji chango siya kwezi si ka ke radu ke mbunga maso tenduita nga ba wala ngaji

exka if mkawa wala ngo mtana kuchu au ngo programa ko sa uzi si ka ke radu ke kawaya tu ka khai si pango kwe khai kwa radu ke numuru awane ten sieva pen neha FM masita ki wala ngu ten mhoji taba kwa de ka ua deng pango ko sita in chima deng ke wala ngo kwa nga ale kwa programa ngo mtutu ko ngo ba wala ngo zi chango sa de in chima ka ke res tak ngo wala kwa nga ke mongo maso ta ngo wala ngo mhoji taba

xa f m kawa wala ngoy pangom tane ko chu aw ngo program ko sa wisi se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangob ko e khai kwa radu ke numero ya woni ten seva pen ne kha f m ngom tu tu ko e aw ngo wala ngo sa wisi se ka ke radu ke kawya tu khai se pangob ko se de ke wala ngi chang tane ko ngwa kam ko se de wala ngo e tane chong ngwa kon na e kanu se ko se de tane ko chu aw ngo wala ngo ngo sa ka wisi ka kon ka ko e se de ke ma ngwa ma so ke wala kon na de ka ker ka ma so he ke per ker ka wa

kawa walang may mtana kuchu aung mga programa ang kuya sa uji si ka ke rado ke kawa tu kakay si pang mga kuya sindagi walang ang chichan tenu kuya mga tama kuya ta kuya alipa program mga mtutu kuya mga walang ang kuya sa uji si ka ke rado kuya sindagi kanusi kawa tu kakay si mtana kuchu aung mga walang ang chichan kuya sa uji si ka ke rado we said a cover to a case of a mountain, which you are no longer, and we say, Mamma, so tend to the woman.

exka if em kawa wolan ngoi pangom tan gu chu aung ngo wala hang go sa dei kawa tin e kong twin da khamani te ke mtan gu chu aung ngo wala ngwa hang go sa go ji si ka ke rad ho e ko ang gen gu supa gi fier ta khamani te mo ung ta ngo wala wa dan go sa go ji si ka ge rad ho e ka tu ka si pang ngo si te wala ngi chang de go ngwa ta mo go wala ngi chang pangom tu tu ku e a ngo ka wala ngwa ngoi sa gozi se ka ke radu ke me kum sang ba ne khe ate ji ge wo lang ko ma de ka wa pala pala na ku koma bang ngo si de yin chi ma wo lang ngo ho ji ta ba kwa de ka wa man ho sang ko koma ke mong ma so ten du tong ba wo lang

X ka FM ka wa olengwe pangom tene chu ong programa go sawisi se ka ke radu ke ka we tu ka khaisi pangno go sile olang akon hale ka ba ya tu ka khaisi pangno ko khai kwa radu ke nmuru ya one ten se va pen ne kha FM ke mongoma so tendu tong olang

Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go eh tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore eh tsem tla go eta. Le go gestesi ba go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF FMK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot ata go kunwa go. XKF FM kwena ngongorwe.

ekska ef em kawa walanga pangom tan guchu aunga wa program gu sa wiji si ka ke radu ta gu si de kwang khang gu si pa ke walang a ngi mo ta nga ba ko mo ngon ko awa tan fere wa chi game tan chung wa walanga wa gu sa wiji si ka ke walanga ko nga ke ka be tu kha si pang gu si de ke kawa walang ngi ko em tan chung wa gu sa ka wi si ka ngong ka ka ke walanga ji cha kwang nga da masi de ka wa ne khai ka ma tin a ne kha me ku bi sang ba ati ji ki tin ati ji ki ku em tan chong ma ang ko sa ka wi si ji ka ngong ka ka ke ola no ko na ke ka wa tu kha si pang ngo ke khai kwa ra du ke numru ya wa ne tin se ba pen ne kha fm ngan tu du ko ya ngo la ngo ang ko sa ka wi si ka ngong ka ke ola ngi cha kwa na ke ma ngo ma so tan du tu ngo ba ola ngo

tu ko ngaide ka wadang to panga ba ku sidake amal ko singa akko koma o amal ko apal palanga akko koma wa chikem da jong ngo bo lang ji chang go sa ka bu ji ga ngo ka ta da mo sidake ka wadang nge wo lang ji chang da ku en al ko abraham ngo mtu tu ko ngo ba wo lang ji chang go sa ka bu ji ge ma sidake ka wa 11 ko 15 minute tem da jong ngo da sidake ka wa dang ta aman mo sang ko kuma ji ko ma o amal mo apal pa na ko kuma wa ji gem dan cho ngo ba wala ngi chang bu sa de ji ma ta ke res ta ngo la ko nga ali pa pa kham ngo hum tu tu ko me kum chang ba ne khe wala de ko ngam de ka wa lung sa ma si de ke kan bu se lung sa ko ngum tu mo se a de ji ke ko em dan cho ngo ba ang ko sa ka bu si ga ngo ko ka ke ra du ko ali pa pa kham ke wala em dan cho ngo ba ko sa ji ma ta ke restaurant ola kon nga ke kaba dang ta kaba to ka isi akwe kai to ra du ke numuru ya honi ten seva pen ne kha fm mon tu du ke au no ola nga ji chang go sa ka wi si ga ko kon ta ke ra du ko si de ke ola im ta chong ba ko de ka wa 11 ko 16 minute im ta chong ba ko sa ka wi si ga ko kon ta ke ola no ko nga nga de ke ka wa dang ta ka no si ya ko si de chi ma dang ke ola nga ji cha ko nga ke ma nga ba so ten du dang nga ba 无能。

0: ekska FM kowa elfe kongo 22 minute ke kowa wala ngwe pungwa mtene chukwe chu au ngwa programa ngwe sakwizi se masire kowa wala ngwe ko mtene chu ngwa ba ta sakwizi se ka ke radwe kowa ya tuwa kai si pungwa ba akwe kai kwa radu ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM mal mtutu kwa ngwa wala ngwa aku sida ke kawa sonta ha ke wala ngwa pungwa ba aku sida ke kane wala uzi se kowa ya tuwa kai si masire ke wala ngwa zicha akwa de amani ngung asinga kukuma o wala ngaji cha kong nga da yamani ngung apala pala nga kukuma uwa chike mta chua ngwa wala ngaji cha ngwa sa kawisi ka ngkong ka ke radu ke kabaya tuwa kaisi panga pa kwe kai tuwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ke maunga maso ten duita unga ba wala ng
1: Mandisa, sorry I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka if em kawa wala ngwe mtana kuchu aw ngwa wala ngwe tsang kwe sa kuchi se ka ke radu ke kwe atu ka kai se pangwa kwe kai kwa radu ke nimuru ya woni ten seva pen ne kha fm ngwe mtutu kwe ngwa wala ngwe ngwe sa kuchi se ke ma ngwa maso ten du to ngwa wala ngwe.

exka if kawa ulang tanong ko aung programa ko sa usi si kake radu ki kaya tu kakay si pangawa ko kay kwa radu ki numero ya wanitan siva pen neha FM ang tutu ko aung ulang nga ang ko sa kawisi ka kong kake programa ko nga ta kaya tu kakay si ako sindagi kan usi si tanong ko aung ulang jicha ang ko sa chima ka ke program no kona ke kawe tu ka ise pon no si de wala ngi chan ten ko ma thoma ko da ka wala ngi wem ten chung no ha kon ha de kru se ko ten ko chu au ngi wala ngi chan ng ko sa chima ka ke wala kona ta ma si de kwang khat ngu su pa ke fir en twin da community mo un ta ngi wala ngi e ten ho ji ta ke mo ngi ma so ten du ta ngi wala ngi

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mua ago e hetsem tla go tana tsa mua ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mua ago re e hetsem tla go heta. Ne go gestesi ba kwe dice a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba kwe tsema X Sky FMK. Kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamiets ka pomki ni nyam dot ata ko kunwa ko. X Sky FM kwena ngongorwe.

exka if em ko wala ngo em tena ko chu au ngo program ko so wisi se ka ke radu ke ma jo e kama ko bunga ke wisi se ke kum sing ngo wala ke ko kama ngo ati jiki ngo le jo ngo sing ngo e Japan style of manual ngo de bu se o tutulu sila